awurade nuwo wanya wode awode fo oh oh jesus oh jesus mini ati Moses se wuma e din kai no se na e ka Jacob nko na obari mabi ne no baba tintam di kodru ade tie trani si oja na yere na japade nyina ho otwan awurade ani wan pai bo ane akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se edia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kotentam na trani si otwan ni mo no awurade ye nyankopon se san de yan okofuo ododuo Israel ntinyame ba ene da wutie me sa won so ba chew na won twen awurade won pai bom na samne akom jinmu a won so

Ome wi maleni wo opo pa ya kweni adi boye nyati sami kana sa chopo na wayami Jesus.

hino musalan mo na wadil kun mo musalan mo na and mo na hino musalan mo na

0: bam ran ye. Yes sir. Yes sir. Erade me yan die yi. Me yan die ni na ba wani mo. Awo mi yan go pon.
1: Woni ba.
0: Ni sa o pa na ube. Erade. Sa na o ka.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia ya fu esse nya radi adu wa akame ni magwasio esse sadi ni pani na wo radi wadi sawu ani moya we.